كل على كل مولود فلا شك أنه يسلمه يا ذا الحبيب شعوب ني كيب كو باني ديبول جود وا كو جود ريك دي ني كون نك سي جام جودغا جابال ني ريك بيس داني نييو nga gane ci bameliya motax muné ala kullu mawludin wa in tala umruhu sayad'uhu da'i hulkatin wa yujib muné bo yegul ma yegal la yow mi faté faté lu dé né kep ku ñu jor kep ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu néna malaaka mi woté malaaka mi wo nit ñi jëme len ci dé nena dana xey wola te bu la woyé fokk nga dé nena bu la woyé itam fokk nga wuyé ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allah al umur tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bañ kumpa moy jiyen di gëstu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jibbal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayiko sa bop bañ di sop lu ne nga dugg ci te yaang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër té modi li ci xaar tan lol yalla té baña tanal sa bop mune kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbat al umur taghibu mune na nga tan lo yalla té bul tan lo sa bop mune ndax yemuna naka lamuy tan lo suñu bop té mbiri xamuñ ci dara wa lele yalla neena ngeen bëgg mbir di ca sonn lool te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena leele itam ngeen bañ dara te loola gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lool yalla rek motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam neena neena nu daan nañu jàngalé lis daan na jàngalé lis ci xaar namu doon jàngalé saar yi ci alquran non la doon jàngalé lis ci xaar l'istikhara nak modi tanulo yalla ci lepp loy dug amna ñu koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mu ne ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti' yuthibu mune na nga nangu li yalla di dogal ci nguram waw na nga nangu li yalla di dogal ci nguram yow jappal ne ak television nga ci bir neegu yalla bu ko nexe tal bu ko nexe fay ay ken deggul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguru yalla nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara djeglu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñene yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye cek ma xamne duma togn sama jam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yep japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na wa su la nato febar rafet na yalla lu mu def ci jam bi rek rafet na parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane té nit boudé borom té borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadi al jalil bi khalqihi fa dhaka jamilun yaqdihi munib nena li yalla di def ci jamam yi mu di ay mbirum
neena lamuy def ci jaama mi mom yalla lu rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu kun na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak kun na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dofa ko bëgg nañu itam mid la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu rafet waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doylo yalla gem ko gem gu wer koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax bor gi nekkon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lani daru dunya keru aduna gide daru nauka moy keru dofi waaw moy keru dofi neena wajifatu medla mu nga xamne yujazibuha mu ngoy xeccho kalibun ay xaji kesse koy xeccho mune kon fahdar moytul manek bitilka ci xaj yoyu buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa kine waaw ndax dini ken duko jende aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib muni boy yugul ma yegal lani innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi nena ku beug woru ku beug ku la tromper nena jappal aduna tromper nañu bari nena faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib nena aduna nena kumu neexal walam sa bor neex lol ci aduna nena jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna kumu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mu fokk ne ndox mu moy sax nena nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga mam wala xjana nga ca tini ma nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni napkat bu sanni wosam ci geej def ci jeen boko gisee da ngay fof ni jeen ngay lekki fekk sa musiba ngay jeeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhamish sharab yajubu mu ne aduna dal neena ñunuf la ci barab ñunuf modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digg ndjolor da nga gis ni talibi day melni ndox fa ta neena so maré nak boko seené da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawali sa bëtt da nga ko sénat ñunuf la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non la mel da ngay xëc ci benn mbir foog ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk yaq mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jaaju bayyi jeki aduna wanaat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakar sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magga bis bu ne yaangi jege sa bammel te yeguloko jeki jeki rek deena la keutum yob motax gor gi nekkon aduna ñunof la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su deme du ko fa fek neena du dañ
di top ndox momu ba de dab ko motax muné ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax muné kon la ashara min harut marut qala da shafi'un likulli almuznibin habib muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mune neena bëggal ma aduna bu bëgge aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawte neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ci gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dug ba je dug amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set yere set moy robe de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robe de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa jiru dund yépp def nga ko ci sedd fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magga na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ci top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel neena yaakaaram de na tass nu upp nu yaakaaru koko takkon magat ma te ñu muuroon ko nebboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun furukun fi thiyabi arubatin ghururu dun almadina qablu ajibu mune ajuzun aduna magat la farukun bu tongorom fi thiyabi arubatin neena ñu solol ko nak yere set mune ghururu duna woruk aduna almadina ñi weyon ci magña te sagonon wor gi len aduna waron de ajibu neena lu yemel motax ñu ni bu top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy lola waw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi amna nu doom ñu koy ngënté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gesto tuté rek da nga gis benen kër go xamné ni ña nga yanu seen loxo di joy lutax ndax amna ku fa joggi aduna mel non bula relo rek joy lola da nga gis ko xamne tay contane na lol waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy lolou mo di aduna wa in adhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladati ba'du lahibu mune wa in adhaka bula retan lo mum aduna yawman bis satubki dana la joy lo bi sur'atin ci lu gawa gaw mune nak bul nax sa bop nax banex bo xamni fi ci aduna daf lay jural mbugalu al-akhirah neena jaruko wala khayra yu nekul fil ladati ci banex yo xamni ba'du ganaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey ami yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamni da fay rabb soy moy soa mom lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd yi gamuy lënd wax ne ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wut ka aduna
wut katu aduna dana wut aduna ba deete du ko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la la la latatubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna ala bu yegul ma yegal lene man ka nga xamne yajma'u aduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qadh dafa melni saxu qadh yana wadudu saxwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bok mukk ci ñinga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkat loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngal bul fexé ba aduna war la ndax bula aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bula aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdihamil alamina asibu wala taku bul bok nimman ci ñinga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan saggat nañu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak naan waaw gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram waaw sa birak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétali ko suuf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit té bo xolé nit ki su gënné kërëm lamu yité wo mo di ñaar ñoon té mo di biram ak awra ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne so gene sa keur yaangi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu te modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak ta kesso te yalla li tax mu bindu nit modi pour mu jamu ko te jamu na xela koy def ak xol te xela xol ñu fete kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko téré ndax bo deful lolu rek yaang ci ciagante waaw yaang ci ciagante so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ni yaangi ci cyankuté yaangi ci cyaganté bo gëné kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu né ko lutax mu né wa yawmuz dihamil alamina asibu mune ndax qaba'ihaha tukhfi wa tubdi mahasinan nazu'un lima tu'ti al-habib as-salub nena aduna tukhfi da fay neub qaba'ihaha limu bonle aduna bu la beugé nax limu ñaawle def la koy neub loko xam mako wa tubdi da fay feñal nak mahasinan limu rafetu mune wante nak so nekké ci lolu ba fokk né nak ci banex rek ngay dund ba faw néna mu jéki jéki rek lam la joxon yépp mu kafa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba limu joxon soppen yépp dana xey nanguko salubu té rekki wa kon la lepp lumu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko waaw motax ñu ne ñaaway rek am ngor waaw ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la
waaw ndax so rafeté nenen so méré ñaaw so magaté ñaaw so fébaré ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nangou alal yitam bu la ko maye yeen leen mo nangou ko su ko nangou li itam so faato nangou nako jox nako yeneeni lox momatulo ci dara su de bur itam daf la fal da nga xey folli la ba doto doona ci dara wala mu xey bok ray la su ngur folle ko keneen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nangou motax muné wala tan sa tulad dahri la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'ad uyubuk muné bul fatte sa diru jamono doona ci dara gud wala mu xey bok ray la sa ngur folle ko keneen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nangou motax muné wala tan sa tulad dahri la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'ad uyubuk muné bul fatte sa diru jamono guddi nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayit li nga massa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendum ak bammel suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam neena bul fatte lenduma yu bammel bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy régler sey jëf la ca baxo nak la ca bon waaw wala tan sa bul fatte tula dehri se diru jamono bul fatte la tamsa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sumu juk noy noy digi mujje noy ci aduna bayyi ko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahib nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla wa manam nit bu musé bo dé borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamné dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ci bu mukk motax muné ala bu yegul ma yegal la né akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga sax bi fikrihi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bu muy takhaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax pale boy ganale say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dik jege na la leg nga dem kon nak tabax fi bar bo dekk xaju fi tabax fi kër goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabax di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna nak da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi di fa dekk tiyaba ba di la fekki su way bu fekke tabax ko ngir fukere la jaruko nak leg nga faatu su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغان لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نيكي سوحت دي قريب أجي جغين بس بنيك يانجي جغين سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب نينا بيسي جامونو يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تيغلو نينا ياو دال دا فا ملني دانيو ريكي سا خيل با خلاتولو انا سا خريت بين في نيكولون تي مو فات
ana jabar ji nga nekkolonte mu faatu ana dom ji nga nekkolonte mu faatu xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu kom yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëm ju rafet toog di la wetal su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wetal waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw alal amu fa njariñ te moo di bisu dee maraba ngi boo xam ne alal amu fa njariñ te moo di bàmmel kon nag ngallawaay fagarul fàttaliku bis boobu mu ne woo naa toskare koo xam ne dafay jeex muy sukkandiku di dëgërlu ci luy jeex nit ki dafay dee te lu dee jeex nga waaw yow bu dee ne nit nga te da ngay jeex adduna bi di jeex nga bëgg dëgërloo adduna fi nga jàpp dëgërul mu ne kon nag jàppal ci liy des te moo di àlaxira waaw soo jàppee ci àlaxira nag jàpp nga ku dëgër moo tax yàlla ne kon mooy leen ci sama buum gi wa'tasimu bihablillahi jami'an buumuk yàlla gi nag moo di tawxid bu wér amal tawxid bu wér xam ne loo fi am yàlla la ko jox xam ne itam puukare jarul dara ci àdduna yi am solo ci àdduna moo di jaamu yàlla topp ko fa yaa wayxa faani kaana yastaddu faaniyan tamassak bi baaqin laysa anka yaribu moo tax mu ne kon dellimaale sa bopp waxtu wu ne ci nekkat yow mii bis bii tey ña war a dem ci sëg yi ñu suul leen ca nga bokk xam nga boo limaalee sa bopp ci ñu war a dee tey ci bis bi doo ci def lu ñaaw waaye bu fekkee nag da nga lim sa bopp limaalee sa bopp ci ne ñi fiy dund ba faaw nga wala ñi fiy dund am fi téeméeri at nga te ku ne cheytaane jël na xalaat boobu def ko ci yow waaw wan la ne yow da nga fi yàgg waaw cheytaane moo ko def waaye ki fi yàgg ki fi dul yàgg kenn xamu ko mbiru yàlla la waaye daal soo bëggee mucc bis bu ne limaaleel sa bopp ci ne tey ci ñu war a faatu ci laa bopp mu ne bu fekkente ni def nga loolu nee na kon sànni nga àdduna ci sa gannaaw dellu ci sa borom te ku sànni àdduna ci gannaawam dellu ci boromam daal di texe wa udda min al amwaati nafsaka naabidan waraaka dunya waraaka dunya ndil ilahi tunibu wa udda na nga limaale sa bopp minal amwaati ci way faatu ñi na nga limaale nafsaka sa bopp minal amwaati ci way faatu ñi su ko defee naabidan waraaka nga sànni ci sa gannaaw nag dunyan àdduna bu ko defee tunibu lil ilahi nga dellu nag ca yàlla moo tax mu ne woo naa ak kéemtaan yéemu naa ci ki nga xam ne nee na dafa ragal safara ba pare tëdd di nelaw ba biddante waaw moom daal du julli mukk waaw foo ko fekk daal day nelaw rek du julli mukk waxtu yàlla kay waxtu yàlla yi kay soxlawu ci dara sóoraale wu ko sax te kat boo waxee mu ne safara rek laa ragal boo tuddee safara mu ne yàlla nañ ci yàlla musal te kat doo gis mukk muy def lu ko musal ci safara kooku daal man ragal safaraam googu yéem na ma mu ne itam yéemu naa ci ki nga xam ne nee na àjjana la bëgg a dugg te foo ko fekk rek mu ngay yittewoo fo waaw mu ngay yittewoo fo lu mu war a gërëmee yàlla fo la koy def waaw xam nga ki am doom waroon ko sant yàlla ah waroon a julli sant yàlla waroon a ciy kuruusam di tudd yàlla di ko sant waroon a saraxe sant ca yàlla waaw moom mu dem luyee ji musique góor ñi jigéen ñi jaxasoo di fecc kooku santul yàlla
ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñum ko xañ amna ño xamni bëgg nañu am doom mënu ñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han lay fo rek te kat fu ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal wa ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba taxna wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nar na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yémuna man ci ko xamne yahrubun nar mu ngay daw safara na'iman te musakh ci tiagantay nelaw rek du jaamu borom mok wa man ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te musakh dak ci fo ñaan ñu ñu dal yëm na non motax mu nekkon kafa aliman motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyub mu ne ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nekk rek amna mujj ñam wu neex ni day mujj xof yeri bu rafet bi day mujj rap xewul gu bari gi day mujj jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sango ladidu ta'ab wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayyub mu ne kon fatlikul bis bi nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al-mar'u an kulli sahibin kafa wa'iban lil ghafirin yajibu mu ne fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsha al-'alima qulubu mu ne nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jang ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom la ñuy ñëk mbugal sax ñi daan jamu xërem wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasat mune wa alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafiwul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuni mbugal la min qabli 'ibadil wasan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon goor gi ne kon alam yani an takhshal a'lima qulub mune jotna nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yep yalla mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak daraja setan nak rafetal nako waaw motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakaza ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal kenn dula considérer ni nit ñi alal rek la ñu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñakk waaw fut futi taxul nga am lo wor lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yenen ci bi ne mu ngeen deewut wërse guut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nekk neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu leen ñak fayda mu ci ni ngeen di sakko wërse bu leen ci ñak seen diiné bu leen ci ñak seen ngor kon nak bu leen wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mutura araka tarumul mala ah ni gis sax ku lay wax nan la
alal mom bo re topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ni yalla teural dal yenen ci bi neena bayena len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul bazé wu ci sa waxu sirri wa bul bazé wu ci waxu borom xam xam yi wa bazé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mom mucc ci joom motax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax ni yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax wa ba taxna kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin inna dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sondel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million da di faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko don dajale wa bu faato nak ñoo ñu donn ko mu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu nosé di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamélam bokk bolé ak bakkar bu mu amul ci wutine ba waaw motax gor gi ne kon bul nek sondel bo xamné néna da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop té moy ki wut alal té wuti wu ko anam bu lew lamuy dajalé du pour bopam waaw lamuy dajalé ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangel bu ko nangou mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'murun an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ni yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yépp ba pare taxaw ci jakkay yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfewu len ko yeen mu ne loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam budé jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jeffe néna dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am wa nguuruk jamm rek lay jur té modi aljana aljana muy nguuruk jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añaané moromam bu koy yéné safaan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di saxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jeffe neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jeffe ko neena da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekente ni da nga am xam xam rek diko titero te jefewuloko neena da fay melni garabu tandarma gu amul meññent ñeriñam bariwul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bariwul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ni wa illa su fekente ni sa xam xam seyele woko jefe fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatibu
ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي جنك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجالي تي راغال يالا يو ييب مون تي راغال يالا مولم خيتو يوم يالا نكون دا خنج تي باتو تقى مو دي راغال يالا من نك كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا nga نانا ياو لا ني ووي نجيب نجيب موي كو راغال يالا نانا كو راغال يالا كو باخ nga motax muné yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jibon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len goor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb walawla sukunul alamin budun ak jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen ku dul yalla bu fekkon nit ñi jenguñu jëm ci kenen ku dul yagal yalla jenguñu jëm ci aduna jenguñu jëm ci alal jenguñu jëm ci daraja jenguñu jëm ci poukere ludul ne rek ñom yépp dañoo jengu wuti yalla woné ne ay jaam lañu yalla gënal leen lepp néna kon la ra'awhu dañu gis yalla ayanan néna gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax mune ala akhlisil a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yadhal quluba tashubu mune selalal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mune ndax yalla dafa fiir yalla dafa firte xolu jaamam le seddo neena bu yordo xol ba fekk fa nga duggal fa kenen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé kenen mu bañ mu di ngissa soko de woral bo ci duggalé kenen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé kenen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqin wujud aribu muni waw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am ku ko jox xalat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalat considéré bind la ken fekewul mu programé ni la wara jur programé sa wërse programé sa environnement sa lepp mom yalla mom bam lay bind ken fekewul kon nak bu ko yamalé ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarda an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fek la ngay top kenen ku dul yalla mune ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu russ ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox kenen motax mune kon amin ba'd khalqi dhat wal fi'l rabbuna yumathilu 'afil mujrimin as-salib ndax amin ba'd khalqi dhat gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet doko yamale xërem koku istifham inkari la motax mune na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nang fa nek ak yalla nasna yalla di wettal ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'ali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqi adibu fa in tas'ali ad-dunya fa inna umuraha ka'adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tas'ali ad-dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'ali ad-dunya fa inna wazanaha akhaffu جناحا للبعوض خلوب
فإن تسأل الدنيا فإن لذذها بضر وبؤس والبلاء مشوب. مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب. كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون شوقتو

ink mo ko tal ba ngi aksi wul te bu ngi aksi won ci bop doon ji lay dal mu ne ah man dal xam na ni li mo tax sama yaram sawarul.

loxo ñoko fangu ndax man yalla soxoruma iñaluma yeuma ney kessela duma jël musibu diko xepaw nit kon nak sama ñeegal sax

ko fal sa wanate day dugg ci xol yi mo taxul yi fi li ndan tim tim li ndan tak tak la ñu nuron ci ci du yeb ku ci jakkarlo ak yonenti bi bu waxe ba noppi rek sa xol ci du wicci nga wamatu dugg ci l'islam yalla waxat nako neko fa zakir in nafa'ati dhikra

yow yonenti bi del fatali neena ndax ak fatali dana jeriñ way jum kon nak yow jambi ni nga jog di wut bu day jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid su di julit té do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo li alquran bi ba xam wutal kasset warat

te jeriñ safara rek kon bala boba ñew mo nga baye loy wax la ilaha illallah ni ni tam la ilaha illallah def ko sa seen neew yi manam neew bu xasse dem jeex na dootul mëna te wax la ilaha illallah wax ñu la neew bi waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah bobu boko de wax su ko degge ba wax ko mat bobu bo mucc.

buntu bi sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malaka ma waye nak gisul jëm ci yonenti bi rek gis jëm ci mune yonenti bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa wal risalati wal jah alaykum an lay nuyu ngi ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara yeji te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu yonenti bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya israil ni ko jamu ki yalla gi yalla nek ci yewi sam ak yermande mu yow sama mbokk israil ndax mo nakul mo ngi tuddu israil yonenti bi ne ko ajitani dairan am qabidan bi iznillah mo ne ko ndax da nga ñew pour sesi ma rek yalla daf la yonni pour benen mbir wala da nga ñew pour jeexi sama roh mo ne ko yalla daf ma digal ma ñew jël sa roh waye nak ma jëflante ak yow ci ñewante ak kafel ak yermane so ma joxe ndigal ni ma jël roh ni ma jël ko ci ndigalu yalla katana so ma ne delu itam ma delu waaw yalla neena amna ci jaamam yi ño xamne su de mënona ñak duñu de ndax soppu di len yalla soppu jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitt motax ma nak mi wax ko lolu e ko nak fanzur ma tara xolal lek ñaar yoyu bu la ci neex so ne ma delu bayyi la nga dund bam neex la ma ñew jël ci sa roox bo mu woyé wala bok nga ne ma jëlal rek ma jël dem meni yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñew foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga sooga jël roox bi yonentu bi ne ko ayna taraktahu fo bàyyi jibril yow azrail mu ne ko taraktuhu fi sama yuad bihi fi ruuxihi malaikatullah mu ne ko maa ngi ko bàyyi ci kaw asamaan malaaka yi di ko jaal sa ruux gi neke boobu malaaka yi xam ne ne sayidna muhammad tey lay génn àdduna ñu ngi koy jaal sayidna jibril ci kaw

xeytaani bakkanam yàlla daf koy lonkoñal dutul amati benn kàttan pour di ko moyloo. Manam soo bëggee gañe sa bakkan di jaamu yàlla na mu ware, soo bëggee gañe sa bakkan ci bañ mooy yàlla.

na Jibril moy wacc bi sey na Jibril wacce ba yeksi ci mom neena mu ne ko yow Muhammad inna Allah ya'muruka bil 'adli wal ihsan.

أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله هنا بما ديك وخبوه باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله nena yonenti bi di ko wax lolou mu joni jembat ak ngam ci sama xol mala usman nena ma laj ko ma laj yonenti bi liko lan modi al ikhlas ak selal lan la munima ak selal dal modi al qiyam bil ubudiyyah moy nga am taxaway bu ma seuk ci jamu sa borom naw yalla beugé te bañ ko defé yow di nga beug niki batu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu fekke nit ki wax nako mo deggu ci xolam lolou modi ak mang ndax lolou bu xasi deggu ci sa xol do

bibin da harfam ya ci sagal bu bra ñena nga lak ciat ya fonal ko ko ko jinn sant.

buñ di julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju lolo tax ñuy julli kon ba tay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul mais da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolu tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selal ma dine waaw ma tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman amila li amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yaangi jëflante ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ca soxlawuma ci dara waaw motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal rukoya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal rukoya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wetti ko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaika yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxla wul sa julli gi ndax julli gi ngissal la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka Allah wa idhhad fi ma fi aydin nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni kun zahidan fi ma hawadhu yadul wara denga neena way kat ba neena nanga duddu welis li nit ñi am bul soxla lañu yor su ko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp antum sallallahu alayhi wasallam wax ni nanga duddu aduna yalla bëgg la na nga bayé nit ñi lañu am su ko défé nit ñi bëgg la al imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu neena az-zuhd 'ala thalathati awjuh tarku al-harami wa huwa az-zuhd al-awam wa tarku al-fudul min al-mal wa huwa az-zuhd al-khawas wa tarku ma yushghilu al-'abda عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه ننا ددو ادنا نيتي انام لا ننا بيتي نجيك مودي nga fexeba lepp luñu ne aram na nga bayiko bobu

ay ñaaw te fi ki kirim mo len fa duggal ndax am naño xamni julit lañu way fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamni su dañul ci yow do meuna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len nakari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakkar bakkar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci force bi ñeu bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakkar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yu mal xiyam da fay nekk salté salté yu taq nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakkar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi fekké jéggalu la nak safara moy foot bakkar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñu dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal khiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañen fa xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonent bi mo leen di ram modi ñi yonent bi di mujjë ram ci xet wi wax nañ ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril dugg safara ñoñu nga xamanteni ño doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nek safara dañuy lak ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yefeur la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngëm ga nek ci xolam moy mel moy nek lumière bo xamne photo lu seen ko lolu mo di ngëm yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax Malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yéfer yé ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañ woon waaw manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dundu waaw té lolo fi am dundu ci riba rek système bi banki teural riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni Al-Qur'an daf ko tuddu ne carte dafa haram te amna ño xamne tay ci la nuy tabarkallu dundu ci lañuy dundal sen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mu nekk ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamne tay nan katu sangara la dem na bu chronique ci munitu ko bayyi amna ko xamne tay munitu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dundu yeb sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñu yoxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su res su sen bakkar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu dugg safara waaw tay tay itam gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari lu ñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mu jug jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakkar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak l'istighfar lu bakkar yi bari bari itam
julli gak li

yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bi gis ni niki ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu.

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem ba gis ni nekk ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mu ne dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna amarati bisu'i matta'abat min jahliha bi nadhir ash-shayb wal harami mun fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul bi nadhir ash-shayb ci warek ci xuppu bejaw wal harami ak magat mom dal be jawam koy xup magat diko xup wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la waaw comme danaka ku ko am nga ko bañu ñuulal motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam waaw motax goné su juddo rek ñu ñaanal ko né yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wex furu ak bijam kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijam yalla ñu ko yalla def kep kuy goné yalla nako yalla defal muniko bi jaw limuy meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppu yamay xuppu titaluma magat itam xuppu yamay xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw wala a'addat min al fi'l al jamil qira dayf alam bi ra'si ghayra muhtashimi muni itam wala a'addat mom kat sama bakkan préparé wul jému na gor gor lu pour meuna am min al fi'l al jamil ci jëf yu rafet yo xamné qira dayf dana ko meuna bernalé ak gan go xamné alam ma waccina bi ra'si ci sama bop ghayra muhtajimati kat nekul di aji kersaw xam nga bi jaw dafa ñak kersa gan gu ñak kersa la waaw min ndax li anna adab ad-dayf an la yukthira al-iqama faman aktharaha kana ghayra muhtajim wa ash-shaybu idha nadala dayfan la yartahilu illa ba'da al-maut fa huwa ghayru muhtajim ñu ne li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu ne te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñu ne kon gan gu ñak kersa la mu ne kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mu ne wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa té fekkul won nak ma préparé son bop bu mëna am jikko yu rafet yu mako mëna berndélé waaw parce que ganuk bi jaw kenn du ko berndélé ay misfi waaw wala sawmu bari ñu kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko mëna berndélé motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax mu ni law kuntu su fekkonté né nek na a'lamu di xamné anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop mu ne kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mu neubbe ko lan bil katami ci ñulal waaw mu ne bu fekkonte ni dal suma léré ne bi jaw bu ñewé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jaawale goné waye nak wéx fur ba paré ni taxaw ci digg geew di fecc wala nga xex cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute jikko yu fi tudu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serign buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jeli man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddukum ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakkan de naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yengatuti lolu jundi la boy wané né nit dana dem ci bopam ba dana jaxlé ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demé ba ag fofu nak na nga séti nitu yalla bu nga xamné mën na la défal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fukhle waaw bëgg bëggu aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tif li dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox la mu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox la mu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox la mu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon wara'iha nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenteni itam aje boyli ci jeffi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hassanat barina bu mu rafetale ladatan ab banex lil mar'i di nit ki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beuglo la birti bir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette te ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci sabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ne ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ngi ci ñam wi dele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne waqshad dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waqsha nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci la la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhmu maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bulen yak ñu ne kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bu sur bu mu upp mu ne ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool la dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat bo wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrighid dam'a من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم من واستفرغ نغا ساكو طول الدمع رونغ من عين مبوت بت بوغا خامني قد امتلأت فيسنا من المحارم تي اي بكاء من والزم نغا تقونك حمية الندم كارانغك رجو manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamni dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tuup ak di reccu ndax kat yaangi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafsa nu nga wutek sa bakkan
wa shaytana nanga wuti itab ak shaytana ndax shaytana limuy am am dole bala am dole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu la digal mukk ba nga top len nanga wuti ak ñom wa'simhuma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytana wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul ay am naño xamni shaytané ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti minhuma khasman wala hakaman bu ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam kaydal khasmi pexem xulo wal hakam ak atte leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atte bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atte ndax kat borom ciq day moytandiko borom batu neen te comme yow am nga ciqul iman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fum joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërëx leen lay wutal kon fala tuti minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaydal khasm wal hakam mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseil yu bax té conseil yi may joxé kat ñiké wumako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te faté bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ci fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñeuk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne ma ngi koy wax rek bila amalin te jëfewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay ci sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digal lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jafewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli laka astakhimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexe bu jubba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al maut lu ñeuk may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci denga mam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yow ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli jurom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli jurom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wer wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rak'a fajari
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may fatu nafilatan ben dolenti yow walam usalli man kat julluma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi tiitam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jambat tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durr allah min warami bu bawo ci newi maana yunitibi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jef agagul fen man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddii gi lu upp fukki raka ak ñaar mune waw fukki raka ak ñaar la dan nafile wante sar yamu dan tari nak mo guddu taxawaye yag waw xam nga ñaari raka yo tari qul wallahu ahad man gat waye ñaari raka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yerenbi sallallahu alaihi wasallam fukki raka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxawaye dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarit segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ni kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbok yi li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di geureum suñ technicien bu bax bi di cieri wax deug yalla ligeyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligeyam ñuy geureum itam suñu mbokk mu bax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: kopi ñu delu batay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi japp lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mune na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka rakka bu ñeek ba nang ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci ali imran nek temere aya ak nanam nek ci temero aya ba ak fanwer ak jurom moy temero aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لول غاي تاري تراكا بو نجهك سودي تراكا نيارل بي يانغي تاري بن آيه بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آيه تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujud so sujote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salatu tawabin mudi jullik way tuub ni fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu bi rabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu bi rabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak tiagante waye ginaaw sigi yalla baxela nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena na nga julli gi mula wax te modi fukki rakka yi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu bi falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fa ngay julle takusan ci digeunte bam nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sagane won nga ko mune solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci ablah ibn umar mu ak anas ibn malik yalna ngeeremal yalla nek ci ñom ñu ne iza raqada ahadukum an as-salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jeli nen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jeele neen ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelaw ko japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bimu wessu taxul julli gi wacc la lumu wessu wess itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonenti bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënona am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defee nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defee nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e digeunte julit ak yéfer digeunte nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digeunte julli manam digeunte nit ki ak mu nek yéfer neena modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digeunte ngeum ak kéfer digeunte ngeum ak weddi neena modi baye julli jeulene ni tam ci benen riwaya abu daud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu sambonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la e mag ñi daawu ñu ko xépp ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañ yi julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag yi mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yentibi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni doon nako def gi yeferi kérok yeferi empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarqué na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé baña julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël leena ñu tok ben waxtu julli wuñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len boole ak julli yoy yep ak ciaganté la jullit bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeye di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayéku nonu itam le julli mel ki dul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako te waxuko ben yoon wax nako lu tollok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni sét nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ni élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen lele ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam la julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba édiquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene ne julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amnu julli gu ñuy wax salatu sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al maghrib wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة أهون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون neneen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metti tudde waxtanu de yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yaang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak ba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon wa boko defee yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukurat du metti ñune amna benen julli bu ñuy wax salatu kafaratil bawl te ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don na la tak te yeguloko te mënon na yaq su julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne lap ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lat sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lat yoy nak bu ci manké ak lat rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem werul ki nga xamanteni day julli te sijaada ba muy julle am sobe koku itam jullem werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dug ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokh nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yek waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonent bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy doon am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakka la yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñu deme ba yor jot ñu jog def seni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julluk yor ba pare neena nak ci ngay soga julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone ñu ne bu boobaa yàlla dana la jéggal lépp loo xamante ni taxoon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yére ci loo xamante ni saw la te yëguloo ko woon. Am na julli gu ñuy tuddee salaata waja'il adraf wa hiya rak'atan bayn al maghrib wal isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuhal kafirun wa idha ja'a nasrullah wal ikhlas wal mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja'al adraf. Ñu ne julli gi nga xamanteni modi jullik mettitu bañ, manam ki nga xamante ni dafa amee mettitu bañ mu sonal ko lool. Su bëggee taxalikoog mettitu bañ yooyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakkaa gannaaw, maanaam ci diggante timis ak gee lay julli ñaari rakkaa yi, ci diggante timis ak gee. Su ko defee mu jàng ci benn première rakkaa bi fatiha, waaw, maanaam day jàng ci rakkaa bu ci nekk daf cay jàng fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. Raka bu nekk daf cay jàng fatiha benn yoon, jàng ca qul yaa alkafirun, jàng ca ida jaa nasrullahi wal fatxu ba mu jeex, jàng qul huwa allahu ahad allahu samad ba mu jeex, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jàng qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Saar bu ci nekk nag mu jàng ko benn yoon. Mu ne daal su fekkente ne def na julli gi yàlla mën na koo defal sutura mettitu bañ dootu ko yab. Mu ne jële nañ ci Abi Zarr al Ghafari radiallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waja'a al adras fa allamahu alayhi salatu wasalam hadihi salat qala salliha kulla layla fa innaka la tashtaki ba'daha waja'a al adras qala abu zar fa sallaytuha fa mashtakaytu ba'daha. Jële nañ ci Abu Zar al Ghafari mu wax ne man di dama amoon bëñ rek bu may daaneel di ma sonnal. Nee na mu ñëw ci yonent bi tawat ko ko ne ko man daal dama am rek mettitu bëñ bu may sonnal. Nee na nag bi ma ko waxee yonent bi nee na daf ma jàngal nag julli gi, mooy julli gi ñu wax léegi, te moo di ñaari rakka yoo xamante ni yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee. Rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, qul huwallahu ahad benn yoon, non qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci itam fatiha benn yoon, jàng ci qul ya ayyuhal kafirun benn yoon, jàng ci ida jaa nasrullahi benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon. Nee na ba ma ko santee ba ma def ko nee na mujj na nag yëgatuma dara ci mettitu bëñ. Kooku Abu Zar al Ghafari moom moo ko nettali jële ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaatun inda nuzuli al matar, julli goo xamante ni da nga koy julli bu fekkente ni mu ngi taw. Ñu ne julli googu ñaari rakka la. Ñu ne jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ra'a al matara fa salla inda dalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu allahu ta'ala bi kulli qutratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha allahu ta'ala min dalika al matara 'ashra hasanat. Mune yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka, bu fekkente ne waxtu wu daga na naafila la, nga julli ñaari rakka bi taw bi di wàcc, neena nga def ko nag rafetal ruko ya lool, rafetal itam sujjoot ya, ndax bëgguñu nga pamtee ko. Ndax am na ñoo xamante ni suñu dee julli dañuy mel ni kuy cof, gannaar guy cof, waaw ruko yaag sujjoot yaag yépp daanaka daal dañ koy patamee. Te itam nit ñi war nañu bàyyi xel ci ne julli dafa am ay farata, farata yooyu bu manquee ci julli gi dootul baax. Te ku ne gis na ne rukoo sëgg ci rukoo farata la, sigg ci rukoo farata la, gis na ne itam sujjoot farata la, sëgg ci sujjoot farata la, sigg ci sujjoot farata la. Yooyu itam léeg-léeg nga gis rek ñoo xamante ni dañuy sàggan lool, ba bu ñu rukooyee duñu am sax jotu siggi, foofu la ñuy jaare daal di wéy rek dem sujjooti. Te nga gis itam ñoo xamante ni siggi ci sujjoot bi daanaka duñu siggi ba toog, dañuy teg seen jë rek siggi tegaat. Loolu ku koy def yaa ngi julli mais sa julli googu yaa ngi koy yàq ndax amul yàlla du ko nangu ndax farata yi moo ñoo matul. Mun na képp koo xamante ni julli nga julli gii rafetal rukua ya rafet sujood ya nee na itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yàlla dana la may ci toqi ndox yooyu nga xamante ni mu ngi wadde ci taw bi benn toq ndox bu nekk yàlla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet. Nee na bépp ñax wala bépp xob boo xamante ni rek taw boobu saxal na ko ci kàttanu yàlla nee na xob boobu itam yàlla dana la ko multiplier defal la ko fukki rafet rafet. Loolu itam mu dellu itam ci yërmande yàlla ak cofeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne itam beneen jullee ngi nii pour ki nga xamante ni dafa bëgg a tukki. Mu ne bokk na ci tegginu tukki, bokk na ci discipline tukki. Nit ki balaa tukki daal di listixaar tukkeem. Waaw nga listixaar sa tukki balaa ngay génn. Te na nga koy defee nag moo di da ngay julli ñeenti raka. Ñeenti raka yi ngay julli nee na da nga koy jàng fatihatul kitaab mu di alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jeex. Nga jàng ci itam qul wallahu ahad. Waaw ci raka bu nekk ci ñeenti raka yi. Nee na su ko defee nag nga jàng allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka faxlufni bihinna fi ahli wa mali. Nee na ñeenti raka yooyu premier raka bi da nga ciy jàng fatiha ak qul wallahu ahad. Ñaareelu raka nga jàng fatiha ak qul wallahu ahad. Dégg nga ñetteelu raka bi nga jàng fatiha qul wallahu ahad. Ñeenteelu raka bi nga jàng fatiha qul wallahu ahad. Nee na bu fekkente ne julli nga ko nag ba sëlmal nee na nga ñaan nag ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk faxlufni bihinna fi ahli wa mali. Su ko defee nag boo génnee yàlla dana la wuutu ci sa njaboot wuutu la ci sa alal dara du ca yàqu. Am na ci julli gi ci beneen julli bu ñuy wax itam salaata qadaa'i dayn maanaam julli goo xamante ni nit ki daf koy def pour yàlla mun ko fayal ay borom yi nga xamante ni tëna ko tëcc pour mu fay ko. Mu nekk itam julli goo xamante ni wax ne ne daal ñeenti raka lay doon. Raka bu njëkk bi yaa ngi ciy jàng fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq mais yaa ngi koy jàng qul a'udhu bi rabbil falaq bi yaa ngi koy jàng fukki yoon. Raka ñaareel bi yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon jàng qul yaa'ul kafiroon fukki yoon. Nee na boo paree nag ci ñaari raka yu njëkk yi nee na da ngay toog ginnaaw bi nga sëlmalee nga daal di jàng ñaan gi te moo di nga wax subhanallahi al abadiyi al abad al waxidi al ahad subhanallahi al fardi samad alladi rafaca alsamawati bi gayri amad al munfaridi bila saxibatin wala walad. Su ko defee nag nga jóg boo noppee ci ñaan googu boo yemee foofu nga jóg nag julliwaat yeneen ñaari raka yi des. Ñaari raka yi si boo ko dee julli benn raka bi yaa ngi ci jàng fatiha benn yoon jàng ci alhaakumu takaathur ñetti yoon jàng ci itam wal asri innal insana la fi xusr ñetti yoon jàng itam ida zulzilati al ardu zilzalaha ñetti yoon jàng l' ikhlaas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon. Su ko defee nag boo paree nag ci sa julli nee na nga daal di sujjoot nag gannaaw ba nga sëlmalee nga daal di sujjoot. Waaw boo sëlmalee nga sujjoot waaye nag ci biir sujjoot bi da nga ci wax ñaan gi waaye ñaan gi yaa ngi koy wax jàng ko da nga ko jàbbatu juróom-ñaari yoon maanaam juróom-ñaari yoon ngay jàng ñaan gi. Ñaan gi nag moo di lii da nga naan allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asirin fa inna taysira fi kulli asirin alayka sahlun yasir. Su ko defee nga daal di toog soo toogee nag nga daal di siggi toog ci sa jot bi daal di jàng ñaan gii ma la bëgg a wax nga jàng ko moom fukki yoon te moo di falillahi alhamdu rabbi alsamawati wa rabbi al ard rabbi alalamin wa lahu alkibriyaau fi alsamawati wal ard wa huwa alazizu alxakim. Ñu ne képp koo xamante ni jàng nga ñaan gi maanaam def nga julli gi ni ñu ko santaane ñu ne yàlla dana la fayal say bor. Waaw bor yi nga xamante ni mu ngi yaa ngi ko gàddu woon ci sa loos te mun loo ko fay yàlla dana la ko fayal. Mbokk yi mu mel ni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la yoo xamante ni jullit yi mën nañ koo jëriñoo te itam jullit du xeeb benn yiw lu yiw tuuti dana fexe rek ba for ko dugal ko ci mbuusam. Waaw jullit moom
1: toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm bo xamanteni ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitém ak ñu bo xamanteni ni mu ngi koy wut pour denk ko bammelam. Tabarakallah, waxtu ñu dafa jeex waye.

gis nañu borom bi di wax ak yenen tibi di ko ñaax ci pour muy jog di nafile guddi mu wax ne ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila lolu dañu ci gis ne yalla mu ngi ñaax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngene lu reuy lolu nga xamanteni jamm bi dana ko am ci saxal ay nafil wa demé ba ci digg sar wi gis nañu yalla diko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak lolu gis nañu yalla di wax yenen tibi ne ko sa borom xam na ni ya ngi jog di nafila guddi ki yaak mbolo mi and ak yow te modi sahaba yi lolu day wone ba tay rek ni am na ngeen lu reey lu nekk ci jog di nafila rawatina bu guddi ki xaje mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri kitalifam bu reey bobu mudi al burd gis nen ci mu wax ci benn beuyit bu am solo di wone ciagan

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk yunitam gudé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëk ñun itam gudé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan jeli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginaaw ba nga selmale gane la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir yani nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekenteene nak beccug bala mune beccugu talata neneen bëgg na nga nafile ci fukki rakka mune lool nak ñu ko jëlé ci sëriñ bi ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëti ko manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngui koy jullé néna yaangi jang nak ci rakka bu nekk yaangi cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak beccëk ba sidi guddik alarba la guddik alarba mom itam amna nafile buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafile ba nak ñent rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik alarba ñent rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñeenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafile guddik alarba
su fekke beccëk bala nak mune na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mune ndax jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñett yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll bu joge ci nafila guddik alarba ak becceg ba neena dañu ñew ci nafila guddii al khamis ak becceg ba ñu ne wa amma salatu laylati al khamis fa thaman manam nafila guddii al khamis neena juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ci di nafila ci guddii al khamis mu ne lol itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam ikhlas mudi qul wallahu ahad fukki yon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah alhaqul mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yon waaw bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukki yon ene so sel mané nak ci julli ga bëgg neen nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah alhaq almubin la ilaha illa allah alhaq almubin nga def ko 100 fois modi témer yon lol modi nafila guddik alkhamis su di beccëk ba nak neneen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jëlé ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek yaang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafilé ci gudd ci beccigu al-khamis neena yaang ci wara jang fatihatul kitab muri alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar mom itam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga jéggulu sa borom 70 fois mudi juroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat juroom ñaar fuk lol itam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik aljuma ginaaw biñu joge ci nafila guddik alkhamis ak beccëk ba nafila guddik aljuma wax ne nek ñaari rakka la yene jele nen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yang koy jang juroom fukki yon kon 50 fois ang koy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma su de beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha
ci ñaari raka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccegu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari raka ya ben neena ci premier raka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juroomi yon manam ñaar fukku ak juroom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yon ak juroom ki raka bu ñëk bi su dé ci raka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak juroom kon fele ci raka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukku ak juroom ci raka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak juroom kon dal ñaari raka yi ñu bëgg nga jindi ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier raka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukki yoon ak juroom ñaareru raka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak juroom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga zikkar ko jurum fukki yon neena li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari raka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari raka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti raka su fekke mën nga ko raka nga jang nak ci raka ya raka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarelu raka fatiha suratul kahf ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lol dal bëgg nañ ko kuko nafile ci guddik aljuma ñu ne jeul nañ ci manam yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaarak alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan minan nar ñu ne kep ko xamé ñu ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne kep ku julli guddik aljuma ñaari raka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakallahi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jo te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekente ne dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafila ñenti raka waaw raka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul hu wallahu ahad juroom fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak al-ikhlas nga jang al-ikhlas ba jurum fukki yon ben ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mo ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenente bi ñu ne jëlé nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli ne yenente bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma juroom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru juroom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yenente bi juroom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru juroom ñett fukki at kon ñun ñi amagul juroom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenente bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañuy julli ci yow mune qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waw yow yenente bi naka lañuy julle ci yow mune wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ban ko jangé ba benen aljuma di ñëw neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna tan bi mo ñu dul may ñu detaayé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti raka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo budé nak julli bisu samedi ñu né juroom benn raka la mu ne ndax jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne raka bu nekk ci bisu samedi bëgg nañ nga jang ci juroom benn raka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñett yoon ñu né itam budé julli beccëk ba ben bëgg nañ nga jang ci neena budé julli beccëk ba ñenti raka la mu ne loolu ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mu ne raka bu nekk yaang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julé nak ba nopi beselmal ci julli beccëk ga neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo yu ci yo yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ne suba lañuy wori bëgg nañ nga julli fukki raka bu nek nga jang ci fatiha ak al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon neena bo ru ko waye nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر nga wax ko fukki yon neena bo noppé nak ci julli gi nga djéggulu sa borom lu tollok djunni yon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aaju koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci bëcc ga nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti raka lay nek raka bu ñeek ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak wash shams wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccegu korité ginnaw bo jullige ba delu ci sa kër nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka rabbika rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wash-shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wadduha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokk julliti mbokk deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokk Abdoulaye Cioub waye nak ñun

di tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul nu mu toll et at mu jot alal jere gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveiller len bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'im yusalli fi almasjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mo ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bi mu waxe ba noppi ayuba faliwuko ludul dafa continuer jullem ba julli gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañé ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxone alal joju ndax bimuy gané ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom motax la mo xam la tax mu jël ko ndal di jogat kabar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblisu khaiban iblis dal di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen baye yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek am na keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añi fofu biñu nekké fofu di agn nak le iblis ñew ci jëne yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñewé fekk len ñu tok di agn ñu jël keur ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna de nga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax keur ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax naan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la ma ngi sante bour bi nga xamanteni moma joxone dal di koy jëlat lolou nak dal di def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki su ko jaare ci alalam mën na ko merlo waaw bu do nit ordinaire mën na ko merlo waye nak bu de nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku du ko merlo mukk mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lo lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku ni simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jikko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jikko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp dénen mu ne ko yalla mako joxon nangunako
moko sañ légui nak iblis daldi mar bayiko ba muy continuer julem mo daldi ñew daldi euf duggal ngelawal shaytané ci ay noppam ak gemmiñ ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané mu daldi koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca batan ya jaar itam ca nopp ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ña daal di ñew ne ko ñu dañu jaay luñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw may na len seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e seut la ci yonent yalla ayub e yonent yalla yusuf te yonent yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misr legi yonent yalla ayuba nek ci febar bobu febar di metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lutul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennen nañ len ndax wax ne febar bi day walé comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin mu muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yémel wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu geñ ne su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna si dé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxaan waye nak comme giñ nga na nga wut takku ñax su ko défé nga door ko comme door nga wax su ko défé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujjuba so taya ba mu jeex julli ci yonenti bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonenti man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan guñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu farata manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg na nu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonenti bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla da na ko nang gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu are bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tudd ndax barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki non itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi am na fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digeenti fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wo nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demini ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xaje guddi gi ñetti xaj bu mujju bi wax ne ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jaan niw so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal fekke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakkar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangou ko kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënti bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu woowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ku am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo den naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nane itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta néna ñaari jamra yoyu néna danañ ca nangu ñaan kon ku koy sanni nang ca nang fa ñaanalé niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ ndax moo koy gën a diis moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje te ñu koy def itam ci kàddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci almawidatul xasana neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala bi muy wax ci alquran di wax yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom wante nag soo wooye nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil xikmati bëri na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt yi bopp wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla daf ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Moo di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawidatil xasana xam-xam boobu soo ko dee génne na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay waxeek ñoom ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni almawidatul xasana alxikma muy junju xam-xam, almawidatul xasana muy junju yar. Mu ne boo amee xam-xam te amuloo yar amaana sa xam-xam du am njariñ, waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njariñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi bi mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Ne na ndax yar moo gën lépp lu mu mënti doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool waaye yaru ko ëpp solo ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana wante nag darajay yàlla recevoir la waxtaan ak yow kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni
dafa am ñaari puissance yu nga xamné su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki non itam nit bo amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñi nga xamne ki xam xamako taxa bew ki nguur ak alal mako taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashad al'adab lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax muji ana rabbukum al'a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat uppuna waye fir'auna neko ndax mu tuk ko mu neko matuk wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toghyan toghyan moy geej gu déborté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborté ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toghyan cessanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu toghyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana tagha mu utiliser baatu ak toghyan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netali histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah ñene fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def faas yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala
ay borom xitma lañu ñi faral di tokki seen wet di leen waar ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di waar nit ñi pour seen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyam tutwa wal a'mar tafna wal abdan fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yatarakadan tarakud al barid wa yuqarriban kull ba'id wa yakhluqan kull jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha 'an al shahawat wa raghaba fi al baqiyat al salihat yentibi togni bis muni yen nitni mang len di yegal ne fani dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaw lol xam nga leg da nga gis ni ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonentibi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañ koy taxagn muni ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de muni ko itam yaram yeb mujju nañu rap ndax kune bis bu ne yaangi jégué ak magat muni gudde ak beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daaba melni ay mboté yu daw wala melni ay ciumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudde ak beccëk di dawe nonu itam lañu remplacenté néna ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon néna itam lepp lu bess gudde ak beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xam mem tef yek bëgg bëgg yek mebet yi te dekk mal baqiyatus salihat yi te modi jëf yu yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymun ibn mahran ba mu dajé ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggon na dajé ku melni yow ndax hasanul basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam da fa rafeton muné ko yow hasanul basri dama bëgg nga warma dama bëgg nga toyal sama xol hasanul basri dadi koy jangal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu muné ko ndax yémul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon temiri ati banex sax bu de ñewé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ne banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam bu de ñewé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war ngama warate bu rafet ndax ñaari ay yi ngama jangal yokat na sama ngëm namat na sama pas pas ñuni ñom buuli yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur
nar leena yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci sen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi ngi ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bi mu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ju ñu wax hasan ak husayn hasan ak husayn bi ñu ñewé sidna ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga faatu mun len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah wa zuhdi fid dunya wa la ta'safa an shay'in fatakuma minha فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر ñune sidna ali bi mu xembiliko gannaaw bañu ko dooré jaasi joju ba mu xembiliko ci xemb dafa wo hasan ak husayn ne len ma ngi leen di denk ngeen ragal yalla ma ngi leen di denk itam seen bëgg bëgg yépp ci alakhirah ak taranga yi fa nek ma ngi leen di denk ngeen deddu aduna def leen li leen yalla digël lim leen téré ngeen bayiko bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti fi ngeen fi ñaké auto bu len ko metti fi ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def li ñu yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len gër ci alal bam tax ngeen farak mom bu ngeen jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk ku ñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom di gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax se ñaari mak muniko waw muniko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mak ni te andak mom na nga len wek te ormal len na nga xam itam se ngeenel ci yow ndax ñu la fete mak te mak ki ni fele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba gisso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga leen def am mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopnako bëgnako kon nak na ngeen ko bëgg
lolu bo gisee sayyidna ali def ko dafa beug ci famille djubo am ci depo am ci nax su djubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu deme ba nara fatu mu xamne digam jegena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi biñu ënde say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen damu ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm damu mënu lo ko dam ñu tek mu ne len tass len ko ñu tass ko tassare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant daadi deugël rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay ah yow da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen am nek ben lolou la imam ali di jundju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mu ne ya bani yeen samay dom wusikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar nañ ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contane wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu soxal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mune ko yabani yeen samay doom ma ngi len di digal ngeen nek ñi dig doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat legeg nga am ba fokk ñu doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndeer rek ci nit ñi lele nga gis ñi amon demb ñak tay lele nga gis itam deng nga ñi ñakon demb am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon bu ci ñu ne bu xife da fay retane bu ne ko lutax ngare mu ne nax dama kontane xamne rek lepp mu suur su suure joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal suurna waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di jeng ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mo ne itam ma ngi len di jeng ngeen di liggéey ci jamonoy ciawarte ak jamonoy tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayele jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mu upp doole mo gën fofu ngay ndegu tayel ngay ndiko xamni fu mu bof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

0: yo xamni ay du mëna nek ay bu fekke aljana ci top yi du mëna nek yi bu fekke safara ci top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mudundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare na ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la mu ne ko tan bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbati ku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex ba ñeelen ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mu ne len wa kullu na'imin duna al-jannati haqir bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jamm la bepp musiba budul safara rek jamm la nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañu gumu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara wu bu fekente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mu koy wote mu ne len musiba wu safara wi xewal la ci man kon dugal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top pour sen barneex bu ëllëgé yalla dugal ma safara wolé te safara wolé benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nitu yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax muku ñu salit ndax xam nañu ne mugal buñ len def fi ci ko aduna rek lumu metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mbugalu safara ben mbugal itam tolowul ak mom motax yentib sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko mën motaxum ben sahabi buñu wax khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray te muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha safa minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu nit yalla yoy yeb ñom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparé mbugalu al-akhirah neena jam lay doon motax fi ta'liyu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nar hafiya bepp musiba neena boko comparé ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam waaw motax sacc ba dafa sacc ñukoy door yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñun may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte weyi baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën doori te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparé ak doori doori ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mugalu al-akhirah mugalu al-akhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaz billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sayna ali continue na di war doom yi ne len ya gani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topoto kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla seddé lu mu neew mu ne koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da ngay yotuli ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne boccina jasi mbewte wa man salla sayf al baghi qutila bihi kep ko xamne boccina jasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mune itam kep ko xamne gasalna mbokam pakhu alkane pour mu dubbu ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene wi rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neek la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk aw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturey dom jeelena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturey moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bokk ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni sutural moromam ni ko neugal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ga ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyal
1: munelen itam waman a'jaba bi ra'yihi dhalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutete yeguko ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara a'inul hidaya neena diiso dal muy jëmmi ñepp muni itam waman takabbara 'ala an-nas dhalla kep ko xamne ya ngi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalata al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw muni itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la waaw so beuri mbolant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam neena ku beuri loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu baax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko woyefal ci diiné waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko woyefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa kon na ngeen moytandiku niw kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom poa nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fexe ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam su di wut and yow bu ngeen di wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko yu rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko yu rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn du la teddul mune yeen samay dom al afiyatu a'shartu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambu mune ben banak bu ko fukel juroom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di tog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbu bu reyna donte sax seen poche disna donte sax boromi dara jalam yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mu di muñ bu len ñak mu ba ñangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga tedd nga am nga dignité muñ itam amul benn taranga bo xamne a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul ben ram bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan nama diw ram dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytan duugal nga fexel ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu ta'ab wa matiyatu nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna liñuy tuté xir nena modi ciabi choono nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax ñu ne ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu de hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallah mbokki waxtu wi dafa jeex lool lañ leen andi lool mudi ay warata yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagato ak ñoom kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلوك دي جنابين سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميشن الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شو احمد تجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ني اندي تي باتاي اك سي تكنيسيان بو باخ بي دي امبغي اك باي نو تبارك الله mbokki tay ñu fassiyene continue ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci deddu aduna ak doylu mu melni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكت بنينا لا تخضعن bul torox lu mukk li makhluqin ñel benn mi def bu ko toroxul ala tama'i ngir xamem poche bu benn mi def tax nga souffer sa bopp di toroxlu di ñàkk fayda ngir xamem dërëmam lu ko benn mi def jaral loolu la waykat bi wax ñu ne ko lu tax mu ne fa inna dalika wahnun minka fi ddini nee na ndax suufil sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xamem poosham ak dërëmam nee na loolu ak doye di la ci sa wàllu diine nit ki su xasine jullit la su dee toroxlu di wàcce boppam na yàlla tax waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiq allah na nga sàkku wërsëg ci yàlla mimma fi xadainihi na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi yàlla magasin yi bari na ndax moo ne walillahi xadainu samawati wal ard yàlla moom moom magasin asamaan yi ak li suuf te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale ndax mooy xëy donn way dajale ñépp yàlla moom nga xam ne moo donn firaawn ci misaal ak ci waxin moo donn namrous donn qaruna ak alalam ju bari jë yàlla moom nga xam ne day abale rekk waaye mayewul dara soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyadal sa bopp mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller julit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo dina ko jaarale nag ci nit ñi waaye ña mu koy jaarale yow sax xamuloo ko toroxlul nit ki suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom taxul nga am ci moom dara diiñ am fayda ci sa bopp am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn taxul nga ñàkk wërsëg kon ñàkk fayda joxewul wërsëg tabaarkàlla am digniteeg fayda itam xañewul wërsëg moo tax mu ne ku fa inna dalika ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nuuni mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun ndax kaaf la ak nuun baat bi yàlla di amee la lu ne ñaari baat la mu di kaaf ak nuun moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun yàlla su namee amal dara daf naan ko kun kun boobu bu xasee dar rek fa yekkuunu dafay daal di nekk ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla doye dil ci wàllu ci yàlla na yàlla xam sag doye di na yàlla xam sag toroxlu nga sàkku ci moom lépp loo bëgg a sàkku ndax yàlla moom moom lépp moom moom asamaan moom suuf moom li nekk ci diggante bi yépp ñi moom yëpp moo leen boole moom ak seeni alal kon nag boo dee wut wutal ci yàlla te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun ndax bu ne kun rek loola nekk mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastardiq allah mimma fi xadainihi fa inna ridqaka bayn al kaafi wan nuuni wala fa inna dalika bayn al kaafi wan nuuni mu ne wastaghni billahi an dunya al muluki wastaghni na nga doylo billahi ci yalla mi la bind an dunyal muluki walis adunay buri bur boy gis muhammadu na wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu kom yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la bur bi di lekk di suur fale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tudd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon bur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di bur ni moom boo doyloo di bur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabaarakallahu kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak taranga aduna bu mu tax nga am faiblessam bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla toll ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xemem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk ko def xemem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi adduna leen gënal yàlla jàpp nañ ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la ñu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp boobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla tere la lay àjjana tere la la itam jëmmam ja nga bokk ci ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluki lu tax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an addini ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire.

kalana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna taxé ba bokku ci ñoom ay janna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki len bayyi sa yeeram mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du duddu aduna modi li yalla diglé na nek ci lamu téré nga bayyi ko min tikalul awamir wa shnagul manahi melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bopp du dund ak lu alal ji bari bari aduna bi du dund ak lu daraja ji bari bari yalla neena dund deug deug neena alakhirah la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jamm Abu Yazid al-Bastami wali yu maklas neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga mëna definire ni ñuy tuddé deddu aduna moko mëna tekké neena maneko neena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ñu jëm su fekkente ne xañ na la nga muñ xam nga am na koo xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc

sayna abubakar ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow ne ko wanti abubakar mu ne ko labayka mu ne ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe du aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug bu la yalla joxe nga jël ana itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax na tisalamin nah imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqi khulodi ciow rek mune tek nak def di borom xam xam